chani me bie lan shira mao na wusu weti me wura mo basu na me kan dum ni onu wa kan shire ni osimi di edi fidelia tete.